Kisha na sama suno Ene na ne sa mei Oshina wa simeba Wabini mani shimu asa